Kori Dewo. Sedurung ngaturin tamu rengipun imade sampun waras sungkan Cokori Dewo. Tengah-tengah disapun ike Cokori Dewo saking dumun. Sampun wenten imade sampun secokori Dewo kena durung ngaturin tamu. Makin sampun api.